0: pagkasok sa katakana sa mga perupot inyo mga nahatras ako mga narakan nga na buhay.
1: Mudah-mudahan juga rakas tarak dirinya juga.